0: ti norma ti mu de ma ti pa ni bi
1: Radio Tokpa FM 104.3, il est 20h.
2: Akuluno kwelemi gando nu ya lesi.
3: Tovito si Benetton emi. Do Benetton si hade le meo todo didiwe. Sino meg bawe. Ene wa zomba zo kwe no jehundo. Alo chion tovito si leji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Bo e dole e. Bo nu gbeto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma ajero sing ba me kwa me o. Sing ba me o. Nu badabada we ba tanton reyon enan gbo me. E reyon enan zomba gbeto no ku toku. A ovi nu no je. Enan gba kwe. Bolon re nu dido gbeto ton le gble. Bolon zomba zon e sing kuji kuji no do me le e. Enan gba kun. Nu a ija imi de su po me le do mi le ton kwa o. A be pese si an zo kwe a do mi da we do. Mini kwe do sende le. Toedi, alo, fi e sinko gba mende. Bo si yon da danjiye yo. E mando e mina dasa o. E nan bo te chi nou mido si yon kou ido nabide o o. E ren we nan ton nou bada bada wa. Mi ma dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zanme o. E nan bo te yon alie min kouron gbona yi bono yi gleta alo akime vla fo e yo. Si yon ren we nan wadan, alo. E reyon na yi do hu nou e nou koumiton do mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou yi dok kome o. Mi to bli ki kpede. A tinta. Alo a tin debu ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je hode sabi yo ji hun. Mi fon me yi kwe yok be nou le bi. Nou mi bi yi chifi de ji de u. E ma non te bo nou e wasien bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Do a yi sun le me. Sofla do le. Alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mono e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do ke si we ma. We ma e mi nan zan a hosu kwe le e. We ma home sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le e bikpo o. Mi re ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yi fi bo yi ji kwe de o. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou a dan ni wa gbo mi. Nou e ka yi taji nou mi le e. A tinke, nou dudu. Po do zogbe hon lan kuran si nou e mi nan zan le. Po mi ten kwa. Bo be do fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de a bo e mwondo sin re. Yon a gba me de vla fo le e. Zogbe hon lan kuran e do fine e mi wen kana. Bo nou kuran ni ma ado me wuli we. E ye bi odo mi na se do. Bo na yi fi e sin gba mende le e yo. To di run, so run. Alo nou e na che ton lo to mi. To me fi le e kede we mi na zan. E yi mi na bi o to di run me. Alo nou debu e ron kumbon to di e me yo. A ou e non do da ou ji. Be nan bo je to me yo e non fon to e lo do jile de sovetaje. Mi no nan do dan dan. E ma ka dak ban run e do to di nan gbon e ni ze jele u o. Bo sen e run kunto alo to. Nou kun le ka do e, e wanu kwe do. E ino ji jagu do o, ji si, alo to si sa sin si. E si e gba me e ko biyo me vla fo e. E man nou, a do ji di do me vo. To si sa sin si, alo do to sin si. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e vla fo, e do dandan me lobo e. E nan da do ji beda wangban. E mi do kode sa nan biyo we o. Mi kwan do le e. Alo gan, alo se, e ro ho ta e chere chere, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka do nou kwe kpa nou mi ton le, ta la o, me e do ye do do, alo ye do zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe le kpo gle le kpo e, e de de bi bo nou sin a sak bon me ganji. Mi ka ten kpon, bo nou, a kwe kpe de, we man ta ji mi ton le, zog men ta chi, fo fi, bo do nou me kpe ou le kpo, ba vi bon bon we no yi pil we rokpo. Ni nan golo de men a gafi de nou mi. E yi si yon wak ba mi. Bo yi ji kakabo nou mi mon vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi man de a fo yanyan debu o. Mi nan un. Bo gosin ha ene me. Bo yi. Kwe do e rote. Bo na yi jono mi ton le.